0: very one of pay said ya yedi kan mo nya ntia na nhyehye ya yedi agua kwan so no ya dia NPP German South ochina internal elections na ya dia ekoso ewo eye chapekrum ha na ohwe campaigns awdo a additional do fo asha ase a wonum eya na chese nye asem ketwa na ena no pay ye ne nua ba na nama ena eje adwa na fe yedi nkomo na no pay ni nyina no efa eye women organizer no ho nkomo na anopai nchisheya odi egu akwan mu na odi bebo amabunu ene mamefo ene ma titiru ye wo NPP amanyukum se nyame boa na ochina tu ahene si ahene se de moye mo adwen se mo kwakwe no bibia tutu sa pepepa obetimi aye edi aboa empo de waye ewo ho na dia obetimi aye dia ka ho na no pe ye bidi nkomo na onso so ano pe so ye delegate enyuwa video mfi ha onim delegate bi nso so a ka chen so mfa na video ntwa na won tie bi san se menin se pi e na waba mo nan so aba beka na nso so ye twa so na fi aka ka ho ohima no pe ma che
1: eje wo so
0: ben mic ni so ba twa bo wanim so so a na bibia kama aha ano pe mpo mboko odie
1: yankopa adom odie adom na adom ye
0: eda yamu ase bibia so ekoye
1: yamu adom ene ema de dana kwa emu
0: yeah
1: ema de dana kwa emu
0: ochira ye dia henche ne bexew
1: no kwa
0: so yo hima da dantinu ani se ye confirm keke na sese watimi akoko nkuru nkuru no so ene omo akwa kodidi nkoba kraka
1: yamu adom sabe die I think say Krono, yet me have a city in
0: okay.
1: And your mother done a coin, say,

0: no kura won vim ye be aban papa ba na se mpp ye ba na yenye se adwuma die no mbre ya me no waka se mfiri atu na me bay toilet facilities wo mpp ba ye ne se bi olifte alesweka me na no suma sa ne make bi aba
1: won e ales de ne
0: sa sa adwuma ke ne ye fe se ye yo ma party ko ifiri se party bi ani ho be ba gana ha ana ban bi ani wo de wo be ba ni obetu oka ana obesi fi ama wo be ka se wo ka di no but ne ma papa ke ba me ba mbre ya mfa bi firi kozia baketi kwani ho ma me bi oba peche or I think so ba hospital nim peke no de ne ba ye se ya de se clinic bi benen ho a
1: kanu
0: se o ya na bibia ndi me de me ba no mani suade hu no se de nika no kan edi kan pa ye party ngabum ngabum ki de hu hia ye nyina ye ba ko a ebe bo aye if is a
1: party ni problem for now ye ngabum
0: ngabum yes ye ye party had a dying kai se o mama babi owo mini otie mu so di mu ye kwa yi as na mama so microphone no bonwoma party fo ye atwa ne hu ahia ne ye ni age ye de do obete bere asimasi asesan firi ndc maba mpp panne ye wo hui no credit uka no kra ye nduse bi ye ko oko babia na firi mpp ye ko ndc ni nyina because obete ye ki aye ko ase ye obete na ba ye announcement wo do wa ye nasi o mpp fo ba bi duru kru nga wo a opese wo ye mpp ni bi abram ye ngotia wo ho obete bro we ye ura kemo ni team ba beduru ye ura les feka ni team ye ura les ya wafo ni team ye ura andi ni team mpp ye ni team ye wo mpp
1: mpp
0: ye ni team ye wo mpp ndi sa ntia no ni dwuma dia ye de ni nyina ye be kan ho yabom ya ye bana ye fe
1: ndu ba ye organizer
0: ye ye wadwuma wadwuma ne sey asema siko nzia asema si dwinim dwinimfo wo be frere be wa bisa be abushanfo my ready and you say ni yabo abo ye hu aduru okay won twane me organizer me ba ho ma ba ba he djuma di de hwape na duru okay ko ye djuni fo ba okay and yes anet ya chama impo acho mbro na bibia ye wa do tre ni nyira ye set mun fidi do bo mra na ho mra me ye nko di djuma di no be ba constituency su kakra ne su woke wa de abe support nkru djuni fo na se ko nziafo na ye de ye de ye de djuma no ma na ye fe
1: nti wono you are saying se oba se kennel fashion man ka se ho ani ni ho de but asem kana me ka kennel fashion which is the MP former MC ne fashion ne other fashion bia no o ma ne nya adwuma under your leadership as a organizer no o ma fashion sim bia ma mo ko ba bia mo ko
0: MPP me me ne fashion se mo fashion a kana no yakwa try by drop senior high school bia ni sales fe kana lieutenant the meaning din achi no credi
1: yes
0: bia there is no way ne jama sa to asebi ho teche mapo a when you be kasa alex na my meanwhile e bia me nya
2: and that's 101.5 fm
1: you say me wanga shot me edward
0: nya bra boni bia be say alex
1: yeah
0: indi yakwa try ba na anu dodo ni nyina be ko ebre pe ewura keno ya tu ya ke ya wie who is alex ana ana bo yafo ana enti ana loya ya man south for the bekasa yake bekasa ma kendo we have one kendo your one kendo wo mpp so say bi pa primaries be ba bi o ana to say you ra bekasa o dey ma bre ya man for we go bi o ndi hunji ma ko nja ye ni
1: ni ba no we have mpp
0: your mpp ba ko pe
1: enti se say one kasa no o ani suade hun kese a o dey ba ne say
0: ne say nkabum
1: nkabum
0: party nkabum sabe ebe ya ebe ye sabe nya kwanya be ya deputy organizer ke gabon ki de nya hu adwuma bi pa di anka se ona bo ya afu alaji abu for so se se be ndem mabeka sai be kasaya mabe mvane omuswani ya data no na bo kwakra ofra alaji alaji so frere no be di ben komo ne se bi prepare gabo mi fo bi be sane kwatim bi wa e di aduru ba bi ya di aduru oni alex feka ono ne nka masem se you can do mpp german south here without kendall without your afu mr mafu alex feka alaji tia and so many people are babe serve party him eduru babe one alex bendem tie ye papa bi wo bodan friend na na bisa we council of edc bi china obeba program yase
1: okay
0: ndane to ano dan ko sisi sa san kim free bodan me bi free bodan e ko bo duba ko nzo bum di free adan e bodan be duru bin mfo swi ma oputu onabo yawafo analyst faka on a conference call se bi na asem bi ne mrande bi ba ka ne ona bo dia che ni mu kakra na les so ai se o dia che o mu anso mi view na se nya asem bi ya an papa na ka se ya mbi sa wa brande ko ro nye nokre uni so ndi minga ndi se aka pa fa che no ade che no na bo free grind ba bi duru job les ni bi ni pon wo be organizer sa adwuma yi no no yo se bi uni di team uni bi mvrim fi se ba mvo ne be kan bre wo tubuji ya jaki free wa na butia ke o ka hu ndi se hia dodo Yes, I say you know, yeah, and say, yeah.

0: odie fache na fanisa over mic machin
1: me jozo aburu
0: na ho ye
1: adumara kwa
0: na utinka sa mic msa I think say nan first day o you know a interview say
1: kuntem say
0: so what about 100 years 100
1: my force ya say nkasa say kuntem say be kasa
0: kasa ni di hia o very important say eh
1: gakran gakran
0: me guys on 20 na Wednesday bi ai fre ken rekojoda mo ho da bi o ibia be fre na odidi bia na o ya de bia na o ba bi o tika mu ni sa animan time ne so asu o mike ye nkasa kakra na ja se Obo gumbi kakra nanka olman so aba betu aso ka osi dabi etim bonnyum sa kofin se olman be yefira e be sha se se ye kasa ho ba ni nyina mu no na eye sansem ben for se kasa du jesi du sometimes be wadwin se o ye ni yo nanso so na nipa bi mu afane kwan bi so

0: ebe kurum na machia na hema na makodrobo na na ma hema wo echia na machia na hema binim na na ma ma mechia omo na adamsu ma hena na na hema mechia wo nso na machia ye patifo nyina ye current MP ye papa kenna okwaju damwa the only bunu MP mechia no na mechia ona boya wafo na ya papa pense bo amafo na ya party mpanyimfo na chia polling station and electoral area coordinators na chia omo asia hene ne to ahene fo na den chia kese pa ma omo anopa yi ni so mbere madom na obi a otie me na no pa bi a me den chia kese ma no na da se
1: ben so me da so no nyamfo ko eye ba na kwa ku mic no no na anopa yi behwe se wa chechea wi die na wo chechea ma chere nkakra se party bra oba mu babio fro baaye adwuma kakra wabo very well

0: papa na nim boa no ma papa ne kobia no me yesa adwuma no e de ma no e no boa e ma tu na abra na tu na fo na wo munto aba nzongu ho emfa ma mpp saade na me gina ma me ye ye de boa papa no e wa tu na no e no nam so ma papa no so kasa kire tu na nkremofo e ni wo mu wo nzongu e ni mu sifo no e boa e me ye meeting ma akoma ko 4 times e wa tu na me ye first organization e wa tu na mo si na ba fie second one me sa ye biem tu na me sa bodwa e wa tu na ba bi omto koko no Fred ni padom nyina asiremfo nyina me hia ho me fra me boss wa region me deputy ni oka ho e ma me ye sa adwuma wa tu na the t-shirt ne ne ama e de ma tu na fo sa da no na nya asem ketwa igi ani pa me firi ho me be hia konsia konsia fo isi omuma salechi me ankasa me yi me botom sika eto ties e de ma konsia fo se omumfa mo ama salechi no na omumfa nya masalechi no na nya adwuma e no boa e ma konsia kura no aba na ye toma mpp no na ho form through that na me ye wo konsia no e no boa e ma konsia fo no hwani ti nkamfo na no omum na no omunto aba fo ama mpp no omugina so to aba de ma mpp me be na sara coordinator no ade ba kwa me ye no no me sa ba abrikasu abrikasu bobunu Konfo krum me ye organization nyina dagaba fo mu ho kusase fo mu ho akwa akosi kwa kumosi ho nyina me ye organization e mo mbeshia wa abrikasu me fra me boss from region e ma ne bai adano me committee on kraman mienu me de ma boniface boniface ne kun kraman no e na odi o mu ye abomu ne niam nyina ka ho ne de kraman no makola ba ko no so abri babia ni ha ono so ene watu kwan last I ba ha no ka ho yes Sa juma nu ina me na me fa sa boys ni nyane boniface no ne nkwala ni ina me be ya na sara coordinator no ma me nka we nsi wie mi wie no o ma no mu wo sa kwa ku mo si do ma kwa no su nyina no bra na o mu to ma ba ko brekum yes na o mu na to ma ba ko brekum juma dia mi di wo ho mi ko ye meeting kase mi show more than 4 times last one me ko no me de second adaka ba ko e si mi amika mu sa da na boniface ka ho ma kwala ba ko ba bi ani ha watu kwan ono so no ka ho ene ko e mi di t-shirts ntaliye ina kan ho ko chema dagabafo ne frafrafo ko sase fo na no mu ho no at the same time no musu omunsu asai me sa di nipa ko e ma ni ko tunsuo no ko hweye me yei makanaze ba ko na esa tutu ba ko se nke se ye wi a na nka makwa ko to aso sa djuma na me ye o sa area ho no e ma sa dagabafo na no mu to ma ba ko brekum agogo no through me ni aho ka me de me ho hihye wo mu ni na nasema na me ni omu di no ne sa program na me ye ye ni nkonwa ne sika na me de ko e ni di no e nam so ma sa nkrofo nyina da beti ba brekasu e beto ma ba wa brekasu e de ma mpp e no nam so kese ba e na ma kene kwa juda mo etumi wi ni city no ma sa kasa ade abechi uni bibi last na me ye o japa kuro bibi bi sase na wo kan nyina wo kuro japa kuro ma wo firi no e de na wo ye de me ye ye ne se japa kuro toilet na isi ho no ba wo mia achievement na o ba ya o kan nsa o hwe ya na nka nzongu bi na esi nya toilet ba ko ye de ma nzongu nti sabere no na ye mc no na no so o kan ye constituency executives no na okan ho bi nti me so na me ye na sara coordinator ena krum ha so na na me fi ena the whole german sat no so nkura nkremu for do so wom na central mosque wo na ye sawo school mienu ayina ye muslim no na ye japa krum nti aba se se me lobby na me hwese me sabe tumi aka me ni chief kasai me ni region for kasai ye for so ya na me chairman chairman ka ho mpenyufo no bi secretary no nyina ka ho ne organize ne sina tachi no nyina no me yesa ade aye nti ase na ye fa toilet no ma wala beba through me no na ma sa so kura ha toilet ni sia no na sara e na ma sa toilet ne bai e bai no ye bo na na ma ne na na so ti ase ka se obe ma ba bi ne de toilet na si e na di si so kura no ye si toilet no ne ma nyina bi fi na
1: ni toilet ne ba no na ye meeting ase
0: thank you
1: executive meeting.
0: Thank you.
1: Ena o propose you say ebe ya nkomo mfa mo mra cha pekru
0: mo
1: ena kan mu ano mo jitu mse ye mfa mra
0: mo because of say ye hwa yo Islamic secondary school
1: yes it was a brief
0: yes I wo yes I wo yes I wo Islamic school e wa ha yes I wo Islamic central mosque e wa ha ahansu na nzongu wo nti na wo say nya toilet no wa ha through that no na MC achievement no the mine na ye no wa ha o mbe toilet no nyama nyina mi fie na na egu omo mbaye na bi

0: But I'm saying, so for no header, or more than a header, my hope. But you are saying, sir, Obe Bomodin, sir, constituency, and as a canis and pooling station, be an Obepo be a CBU, or you be a or take us a hood,
1: sir,
0: Sanya Cananazar, and among the Sanya Cania Cremuni,
1: sir,
0: or Tia Waza, or T. Sebi wala o itie sakasa no
1: thank you
0: awo ho
1: mo
0: na ya mekanize na say ya fan mrakwan so abeka executive no ho
1: sa
0: se de be ya e ko ba bi na okro ni ho ye nuanu ma wonu so ti sakasa no
1: ewo iria
0: ho ka ni nuanu o
1: thank you
0: obo so beti se fie mpon ye wura
1: mo obedi ya
0: ni ni obeti ma ko sa
1: ni par ho
0: ka ni sen ye nuanu ma o mo nti sakasa no ho
1: akosi no so
0: ma ko kasa
1: thank you
0: because e wonu o ka eni obi e mfa so ye bunu ni ya o tikuru ho ka na yebeju ninu yana sane de na tum dan
1: senye
0: oya yeno
1: mo nti oni bibi ye ye registration no me ni me deputy ye forso ye say nkuron kuro bi ni mo ho a ye betumi di bi ni mo aye den abeshishim bon said me chiro no nti wo nkuro bi ni mo ho e wo jama onim jama sa de ho jama sa atumakoba bia de ho jama sa atumakoba bia ye wo kuro bi ti say atu na ye wo settler no bi wo Kurobi ti se kunsia ye o settler no bi wo mdada Kurobi ti se abrikasu
0: okay na je se ba bi ono timi force ye be ye executive
1: yes ye force ye ni be shishim yes
0: ono timi abegwo ma ya to aba o
1: ma
0: o ti sa kasa hodo ono
1: thank you
0: okay
1: enti en kurobi kurobi ti se nyam nya ba ko kan ho kurobi ti se jenjemreja ye nya bi kan ho e na mirima no so mi ya bi kan ho abedi aka mpp huni na next year no me ye sa adwuma ni wie na ende na ye kama ma move akoma ni
0: Yani yewura Amadu Hadra ni din a yedi nim ni German ha ene eye wala beba ana se German kantinka ana anya sa
1: German kantanka
0: German kantanka
1: subudin
0: aha na we wose

one wadwin din num to yeti ta wakoma din wadwin din num to yeti ta wakoma to din yakopon wasem a eye num to bible ma yeti asese mrebi duye yakopon ma bronsem akonya se onto num na ohohole no enka de yeye ne anu anwumre enka ye bronsem aduma ne se obesoro na obahohole nyame na proto num yakopon ma ne mosra no ono hunu ne ho se baba bi ye yakopon na se se de enye bronsem biem enda ma ho maso te enye bronsem biem na mo eye menu mienu wa wutia fide na nyumre eye menu.

sobano a upena sempano ija abebe chinawi ochenu yehu natadi kurayen kudia dansiye abebe chinawi ochenu yehu natadi kurayen kudia dansiye.